dama. Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu so. Die be be na ko. Funny stories and the feeling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi